kolom anya de lota ni fa kuna welum bidog e weli linjedebe ifa kuna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi